yalgate alquran noyalal nama xolup kep ku nara bax nara jup ba nga ñew and ak man waye nak alquran dakal nama kep ku deung koy togn ba mu sori ma wajjahtu jubalena qalbi sama xol wayedi ak sama loxo lil muntaqa jëm ci kañu tan bi khidmatin ci ab liggey wa habata mumay li ñal ma bil afyadi ci la gëna jariñ dama jël sama lepp sama xol ak sama loxo jëmele ko ci yonent bi diko liggeyal rek mu dali may may nak lepp lu am jariñ ba mayale ma la gëna am jariñ ajabani wuyuna ma as-sami'u aji degg ji ni'ama amul marom samadi yalla mi sama jublu way mi sama wëru way fi ramadan ci wëru ramadan bin nabi ci daraaji yonent bi muhammadin muhammad neena de ci wëru koor la yalla nango la ko don ñaan ci daraaji yonent bi la ko nango muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hada jubal na fuadi sama xol allah yalla saana ñongal na jesedi sama yaram hala ridahu ci ko ngeeramum wa azalat mudindi mufsidi aji yaq sama wala bok lepp lu man ra yaqal mufsidi aji yaqal sama ene yalla dafa gindi sama xol bu mu gindiko ñogal sama yaram ba mu ñong te lepp nak ma and ngeeramum la gëna mat mu sori lal ma lepp lu yaq be yo yep seigne bashir lako taxal rek andi fofu dila won ni nga xamni mom la seigne bi doon sante yalla boromam ci liko yalla may ci yonante bi ak ci alquran wa qala waxna aidan batay fi munajatin ci ak deyalé ma hamawlahu and ak boromam bushra mbir mu mbekté lil muhibbina ñel way sopp ñima an bolé sen ya man yow yalla mi nga xamni hafa jéggal na han walidi wali sama bay wa ummi ak sama ndey wa man ak nga xamni yuhibbuni dana ma sopp bi ghayri ghammin ci luddul naqar ci luddul tis wa ghibta te nga faddu bi ak man fi ka ci yow wa fi khayril wara ak ci ngeen ji minde fi andil wara walis minde fi wa wahabta te nga may aswara sariya li ñeel ma qad ghibta faddu nga bi ak man qabli ci bu jekk mahal mukhtari and ak kañu tan han jumlatil akwani walis mbole minde fi dasti tarin bir may borom ak sutrulo habdan bim ma di ab jam khadiman budi ab liggey kat fil buhur ci geej ya kainan bir may aji nek beka ak yow mahal haqi andak deug hunaka fofé bainan bir may aji sorek lepp lu bokk to yow seigne bashir ne seigne touba don na diyalé yalla te ci bir diyalé bi mom kep ku ko sopp rek war nga ci sante ndax nim waxe ndax dane yalla yow mi nga xamne jegal nga sama ñaari wajur jegal kep ko xam dama sopp lolou mu ne man yuhibuni bi ghayri ghammi yalla yow mi jegal sama ñaari wajur jegal kep kuma sopp ci luddul kenn ci am tis ba naqar ne yalla yow mi def lolou day dang ma suxal ci sa bop suxal ma ci bir yonente bi ba minde fi gisunu ma xamuñu ma nga may ma alquran te sax ci ñeek lolu dang ma jël boole ma ak yonente bi ma sori lepp lu bokku tak yow ak yonente bi ma nek sab jam nek liggey kat yonente bi fofé fa nekkan ci geegga and ak yonente bi sori lepp lu bokku tak yow ak yonente bi nek lolu yaama ko defal xam lolu diyande la bo xamni bu xoto xoot la bo xamne badi sax ni nga xamni mom la ko tegge ak nim ko tegalé doyna war waye seigne bashir dene bo déggé déyalé bobu rek ah té bok ci ñi sopp serigne bi da nga ci am mbékté mu reey reey ndax lam ko tambalé ci yow yalla mi nga xamni nga bal sama wajuru goor ak sama wajuru jigen balalé képp kuma sopp ci luddul kenn di ci am naqar mbatis lolu dafa reey lolu wa qala dem waxit mom serigne bi fi ba'dil mawahibi ci lenn ci maya alati ya nga xamne qussa jaglelef na biha ci ñom muttabi'at tariqati way top yoonu wi ne wajjaha jubalena rabbi sama borom li xeyri man jëm ci kudul ña nga xamne ta'allaqo aju nañu biye ci man
adan lor.